0: umuntu rero inama namugira inama nabagira
1: yego turakumva
0: inama nabagira umugore azajya mushiriza amazi wenda mubwira ati sheri namugushiriza amazi wenda ngwino ngoze wenda azabyo ni gutyo byifashe niba nama namugira pe umugore wenda umugore umugabo azabyumva wenda ko yamusubirije amazi ashobora no kwaga koga kubera ko yasanga amazi abakonje inama nagira umugore arimo kujya amusubiriza amazi akamubwira nka bebe
2: akamubwira nka bebe
1: umuntu mukuru ubu se umugore aragira kujya kwita ku bana agira no kujya kwita ku muntu mukuru
0: none se yabigenza bite nimba ndaba adashaka no kumwegera se ajya mwoza nyine
2: urakoze cyane
1: agaba murikunda koko aca mwoza guteze
2: nize niba yarananiranye rega umuntu warasezeranye kubana mubi no mu byiza
1: please
2: kandi buri wese agira defo ye iyi niyo defo y'umugabo nyine
1: iyi defo irakaze rusine ntugira ngo ni ibintu byoroshye
2: kutoga
1: none se ibaze ko umuntu banabimwibutsa akabyanga ntuzi ubwo ngubwo uragira ngo agira ati rokoke rero mugasarenda nawe ati turi kumwe turahabaye buri uko avuye mu kazi ujye umwuhagira ngaho inama ni iya rokoke koko.

0: sambiriza buri minota 2 turi mu isaha yo kugira inama umukunzi wacu watwandikiye ndi utatangiranye natwe yaya yatubwiye ati umugabo wanjye tumaranye igihe kitari gito ariko hari ibintu maze kurambirwa kuri we agira umwanda cyane ku buryo yambara box icyumweru cyose kandi n'inji yifura iba yanduye pe sibyo gusa kuko anakaraba rimwe mu cyumweru akoza amenyo rimwe mu cyumweru kandi akora mu isoko niyatashye mba numva ntashaka kumwegera kubera umwanda we mungira inama y'icyo namukorera kuko nabimuganirije kenshi ariko yanze guhinduka.
1: Ati ni maripango yavuga ati nanje nifitiye sherumeze gutyo rero namuhatirize cyane kabisa naho ubundi ni hatari undaravuga jizera avuga ariko ni inzo
0: abinzo bese ni bibabaho
1: sonya wihuye ataha umugabo ko numva kabijera iyo koga bimunaniye no gukuramo boxa ngo bayifure biramunanira atubwo ni ingeso nyine ubwo ni yihangane kuko ntateze guhinduka.
0: Janet ati urukomeje
1: ni Fiona ngeze kubivugaho ariko Fiona rero arimo aravuga amagambo y'abantu bakuru ntagiye kumukeka
0: gute
1: Fiona ikayoza uturuka huye atahubwo se mukora iby'abakuru gute kandi afite uko kuntu nyine ameze ati ngenda biza umuntu umeze uko ntiyapfa.

0: jana kabiri nshe bitatu ni jana kabiri nshe bitanu Kigali is number one hit music station. Turi kumwe na Emmy Safari kijanye na provisoire yarae kudusobanurira.
1: Kwa niyo njera basubiriremo nababwire kabisa.
0: Wound education support activities batanga iye service ayihabande
1: kandi umuntu yabagiraho ati
0: agomba kuba yitwaje iki byose.
2: Education support activity ni ikigo cya Sene company ifasha umunyarwanda cyangwa se uriya n'umunyamahanga ubyemerewe hari ikarita bajya batanga bita irangamunzi ibisa n'irangamuntu rya karita hari abantu nabo bayifite babemerewe gukora bariya pereme nyarwanda nabo rekana niba bakurikiye FNFM babyumve bumve ko iyo serivisi n'abayemerewe
0: kandi
3: uyu sinaduhindurira umurongo urakoze
0: buriya niho yaravuye ye nta kibazo
2: so bivuze iki rero bivuze ngo niba uzi ko ukeneye provisoire biragushobokera ko wayibona umunsi umwe. Education support activity kintu cyo yagamije gukorera umunyarwanda ni ukumworohereza uburyo bwo kwiga ni uburyo bworoshye bw'ibiganiro nakayi n'amakaramu ni uburyo bwo guprojectinga ku gikuta kinini mukaganira ibyo amashusho mureba kubera turashaka kugira umushoferi ntabwo tugushaka kugira umuntu ufite ibipapuro buriya kugira umushoferi ni ukumenya umuhanda uko ukoreshwa kandi uriya kumenya umuhanda ukoreshwa ntabwo ari ibintu ugomba kwigisha umuntu iby'umweru bingahe n'amasaha atatu umuntu yamaze kumenya umuhanda uko ukoreshwa kandi akazawugendamo akarinda asaza nakosa na rimwe rimugaragayeho kereka wenda iryo twakwita nk'impanuka. Hanyuma ikindi nyuma y'ibyo icyo dukora kindi ni ugukora iki ni ugufata amakompiyuta afite ibizamini nibura bigenda gusa n'ibya polisi ku rwego rwa 98%. Wa muntu akajya kuri za kompiyuta zifite ibizamini agakora zikamwereka amanota n'uwamaze kubabwira mu kanya gashize yamaze kwiga ya masaha tubagenera ajya kuri za kompiyuta zo mu kazi azijya akora nk'umuntu icyo gihe tubara kuvuga ati gerageza ukore nk'umuntu uri kuri polisi wishyuye kode y'ikizami uri bunatsindwa akababara n'ubifate nk'imyitozo urimo gukora idafite kiri bugusigire. Akoze abona yagiye yakoze abona 75 numva yageze kuri polisi abona 85 bivuze ngo izo computer cyo zibafasha zibakuramo kwa bwa bwoba bari mugere bageze kuri polisi. Niyo mpamvu tubwira umunyarwanda wese ukurikiye udukurikiranye nonaha ko ikintu cyose we yumva ko kidashoboka kirashoboka. So iyo mvuze ngo nawe kirashoboka ni ukuvuga iki provisoire twebwe tumenyere mu bihe twabyirutsemo n'abakibyirukuba tuzi ko nibura ni ibintu ugomba gufatira icyumweru cyose ukabyega cyangwa se ukwezi ariko twebwe twarari turavuga toke umunsi umwe umuntu ashobora kwiga agatsinda iki kugira ngo tumutinyure ni uko tugomba kumwishyura kode y'ikizamini ku buntu mu gihe yatugezeho ya kode yishyura 5 twebwe nka kampani turayimwishyura ku buntu ubwo iryo ni ikaze tumuhaye. Icya kabiri niba turutse kure agomba gucumbikirwa akabanza akaruhuka ibintu byakabikora yitonze na cumbi yishyuye muri Kigali. So icya gatatu ni ukumuha umwanya ukamwitaho kugira ngo umuhiyo provisoire yaje akeneye hanyuma ajye kugutangira ubuhamya ku misozi yindi yaje aturuka ko tuba twakira n'abantu baturuka mu ntara. So rero umuntu wese uzi gusoma yumve ko agomba gutsinda byanga bikunda kuba none hashobora no kunyumva nyeva hano akaba ati emi ngiye kuguhamagara koko nze ndebe ko ibyo bintu mwatubwiye kari byo koko n'ubundi saa 10 na barabura umutangabuhamya wo kuvuga ati bya bintu ni ukuri. So aho dukorera rero ni hehe hari hano mu mujyi wa Kigali remera ku gisimenti abantu baturuka mu ntara zigiye zitandukanye aho hantu hari amacumbi. Ejo nari nasuye Kirehe naho ndashaka kubaha ishami ihuyeho riramenyerewe hariya kuyitaba ahubwo nabwiraga abantu b'inyaruguru bajyaga birwa amagara bamaze kunyumva hano bakambwira atari ko mwaduhaye ishami naragende shyira ihuye kuyitaba nabo nsaba ko bagenda bakarikoresha. So numero wenda ibindi ndaza kubivuga nsoza numero babahamagaraho ni 078 ndavuga iyanjye soza ariko iyo iri ku kazi babahamagaraho kugira babafashe ni 078 85 80 390.
0: Gisubiramo
2: 078 85 80 390.
0: Okay.
2: Yes.
4: Kiss FM.